Anya ma wadi o, obi ewu, obi da yan sabia. Onya mi na wayo. Onya mi na wayo. Obi e man kan kebe wu na so ti ase.

Mene mami bi, adeno kenti ka. 2013, niye ya niwi. Bebre ni Jackson, one year. Mose.

Kwame na miye som Mi beza Mi wudam Mi beza Mi jano Oye mi yon Sa wuni tiyan yume na tumi bini udiye siya Sa tumi niye sumwe jang kane nim Sa tumi niye sumwe jang kwane shafo Sa wuni tiyan yume Na tekele wabi koswa Yesu Kristo Wati ni jare wuna yume nimo Yume nimo tumi niye kwane shafo Mi baza mi siyano Malaika base Ayanda lama Desi nyami Desa katori yanda Oh sorry afye nyami Mi baza mi siyano